Ayo hene, ayo hene, apa? Mese osa hene Kristo, oma Yesu. Ayo hene, ayo hene, efisa na.

sem ni bi sem e kom se kameli ba woman e ba nyi hey na wa de na ma ton so de ma sai mu oturu mo you are the Israel for every people bu num lo adi atoro so a kameli ba le ko yi da

0: opportunity na mko si kani bi fie
1: anka stress na ko ameka sa
0: abla si kani ni two table
1: na ene ne men na di divi ye
0: ye di divi anu afre ne ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi koko wanu mo adro ni bi e bi a me ne ofre busu afi bi anso ye ndi divi en kono mo adro Atom na metiase